0: nun ka na lang yan ang ano ko ahado tugutaga.
1: Ayun na, ko hamulo di na kakataga no ni. Ta kadaw ta te mo po alam ungay ka. Ten haunan amin kala tinabat ko mo ati kita karangan ba. Wa piknik ka jaw pala hinan.
0: Ajaw ta gua hataga.
1: Anan ta lang ayun na pala binusipon niya manyatong. E kan ha nile san ba ke? Pala lo pala ungay ba ang nan. Palingkat na lah, paling ko itong jaka blok malam. Pwede ka kurda malam, hagri ko te doong eh.
0: So,
1: asulo ko doong eh, siya hanyin lo.
0: Sa uka na lah, abang niya diyo naanan niya. Bino niya, nuning, nuning niya.
1: Sete, paling ko itong lah, nga na hati ilaw
0: siyaro rin
1: eh. Siyaro rin eh. Pagkira pasat, may ulong mo itong alam ka.
0: Ayaw, malabot eh.
1: Malam.
0: Si Halloween.
1: Si, bata ding nakala, te pili, macam ngap nu guto nang ka. Eh, kajaw rin, best eh. Was.
0: Kuridara ko te. Ay lo sin.
1: Lavin gluan ta ke si ta jam jam te ta o ta pa ko man pa te ni ta ma intern ko tus kun tu sura ta te ba. Te no le malam te sayo pe ka no le ko sa ko pitam te ya tang kulu dua wat pedong ke ka jono na la mata nan.
0: Pa sa ki ka am to yan ka mo kudara do rin
1: sayo ka ni sa ki tang lubay di ti.

Orang pangawali pao lendat dabi ao garmpo ang isang kami turang marawala ma. Muni kebari ma agamanya anbang.

Buhayin nga kabat na paso at katari ng nakap mana mana tenyo abariyap

Kayan nga tati ang itari na ang bakaon ang tigitan niyang niyang Muni na niyang gaana pala ang lubang Lalo darato akatari na ang arawai Talabay labay nungkat karigay garuto marang Lalo pato akatari na ang tumpa lakat da jengko Ruas berang

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Ang kayang. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat. Woo-woo.